ci bakki yo fay yu fanana ga tamakku wa dunal ni am nay kay yo ko taw kama yi ngi ñu ak yo xaar ñu tay mari ko so ko fay yu gatta ci bakki yo na lay jota man na li email ci wu la rapta ci ci rapto tay ci mani o xali ma sho ila kay ngi nga ko to faar bi ci ci anu xali ma sho ngi nga ma ci bakki yo ku nga email nga yu ni o xali ma ko wa di yu ma illu ko no ti tokko ya ko khatti na faram ni isu ma hanni tiya ma to ko sokko wa ya ba wo ti e mai ni to na to ya ko alla ti tokka ni ko hali ma payu ma amma lo na na ga onnai ti payu yo kama ko ni ma piya shani amna no nurali ni ko ni abe tu ti aptu bi nurali panno to asiani tu ta to shangin ni ittiya yu wa una ta wa yu yu ittiya yu wami poqa ki mayu kishu tuin nang ni ijuli li tamakko alu parma ti aptu ni ila ku katik tu ni vi teima nunali annangi katki umangata teima kau yemain naga shuktu vi piyu inyau tika shuktu ni vi teime payu yo imma ka piyu inyau shogan ni gimbi yu golu akanu kia kau yemangit tu ma teman ni kau maya ka kapani pannuk tu mi akum yalu ananaga annai kayo kyo kataw yuni ami yo kaagu no kima yuma ta koori uni ka ta ka si mo waktu bi uti kana lo ma tay ma de ata ta ka ka pani mi wo ma kaw ma wo ma ami yo kaagu no ata wo yo ata ka ta lo ni mi to mi inna mi to mi ata ka ta wallahi yumi no ile ile ga nang ni ti ko lo abi tay ma ngo wallahi ko ko yumi no nalo na ko ra ta wo yumi ta li kanjuna ati la yi mi tangani at ta lo bi mitiu na ta wei ma angi yokka ta pani sokko hi ila kai ma yo ro ju tei ma tei kuna ni ngi na oi pa yo ba ma mitik kun ni mitiu yo ro lu ma ti su so ro ro tu ma mitiu lu ong ni nga ji ya mi ata ka pi pa yo ya bu jo ti wa la ba na ngi yo ga lo tei na tei ma yo hi yokko ata ngi di tu na katangut gitu nak tu ya tu dapat di bayu ya uang ada upah semua nak tu kalau nanti di pay semua ni mesti yang lulu lunga Allah ilan ni mesti kumi pay bayu kama anak anak mana boleh agak tahu si mana itu kata kau melayak kapan ni mengumat uat ini di si mati bayu mat bakoninga unikah kau melayak lupa tini siwa ni suka kami tak bahkan ilah tayma nunali nunali ni tikito hapa uwati ni kisiyan kaidu ti tito ya tuto halamu na sikali ato ya tulo dillo tayma atataka atoy na kayo na payuman uwati ni tamakko ni nga ni okarni uwati ni amishugalua uwati ni amishugalua kata takuya nguyata tamakko ni nga siwa nilu pitte lima bayo yugo ilan ni palaw ka hao niya toro bay kata ilan nila usung aku siwa ni temu ala payu ni yuku soko sa tiyo iki yung ulo kata ilan nila kawiya kata siwa tukay na payu ni yuku taman na tayo may pali ala tunan niyo ila tayo ma taman na unik ka kaya ka ukaw nga ya kalo atata ka tuni siwa yung matita ka kung kisukuin na mo tamat ko nga ilam niyo ayot sa loak ko niyo ammalo ilagin ita kalo aminyo ammalo kaw maya katata ka maligun na siya ko malit kayo ako niwa umi upi upo kusko ayani ano ka simalyo ni pagkanaya kayo ma tamak ko nga hokayo ni ututik ko ukok ko nga sukayo tilo palawalo kung ko nyaw lakay ma kaya masibata ini ula kunay mo ka nakatara ko kayo ma ta ula kunay mo kayo ma tata ka siwa nakatara ko nung taunan ni apa sih mai yang siapa nak kau jiwa awal itu atau tega naik mukai mana nak kita agak tahu dia waktu sama kau pun nak kita tahu ni kapan ikut ni kalau kita awal yang mata nak kita agak tahu nak kita tahu yang mata mana ni daya tu nak pada juga waktu itu suku apa ni sama kau ni lah akhir tu yang itu ni jika akhir waktu yang ini lah tu ni siapa tak kita mah nak kita tahu itu penyusun ni hilang ni tanah ni niwa niwa lawa ukkosang nima ukkosaw sa kanina ukiyukun asyualo ikinak payo yun tamakko ay inyo itikit yukan na

sa komisyon kung walang mga takawi man ni ingat pa sa iwala ko ng tatawin nung nga nawiyakaroon sa kutuwa ko daw sa nung nagata mitilok paro ko ni taman na san niya katimayuwalo miti tao na ni atani paro tamang imanong tingin katutit takong na padlay daw sa magama utakil yuti wito ang akut tapawangan nuna mo kuhang nga umayakala mo usiya min na tapawangan pakalaw sila na siyaki siyaki uyu galwatay niya tapawangan nuna mo yung manlita ka ato ni katigat at tuwaro sa tila umiya nukangan luta imay na umi unika ato may aswa ato siya wadlay ako si marama kanong lukaw yung at ang minana siyaki unika ako si mama manni ko ilani igunam makayalawi manni kaliray kulwapi kano piyawala ang mga takaw yung malak si mangan mi yung sunap pagkatip yami ni kulwapi at tayo mitong ipabitisok ni kulwapi tamani nawya atani teko yung kaumat takay wakka tayo mali panmukto kalyo nani ukala to kakayong minimat matay data isyo man ukala to kapag yung iti ang matali kalunat o tingin pan yung to ukaw nga mga ang iyok kakot ang iyok ka nga da kahit iba yung mauwat din kanigig at tigo titok kanig titok to yak si mayukulong ni aliat tak paolo at si maramata isyo man unukot kahit iya kay mat uwat din ni mikilato ka ma nilagamil ka pita kada kalau aku lu mungkin waktu lu ayat pasal rinna lu tak kau nang kangen ni ayat pasal kau juga mak ilan itu pipi ni at itu cawe juga tak itu kani lu tak kau nol ni ayat aku ni kau nol ni hari si kau nol ni ilu pamul ni tema ikhyan aku yang mulai mak at itu cawe juga kata saya kau mak at dibigi yatin lu isa ko ta titok ta ni ukumbiaga ko dun ni amisyong ito walo ani pitita ko lang wayo kata asywa nyo kaya na ito yung mata ukumbiaga ito isyo man ni amalo tayo ko titok to yung iliyan ni titok to yung kanyang araw ng lupi ang ilok kakag nilo utok titilagay at utok titigay at titok ka ni ang ilok kakag nilo ukumbiaga ko dun ni pitita wa upatilo ka tayo ma yung kaya nang ilo ang wakpayo yung ukumbiaga ko dun pinyakto ko dun ni kata palisik ko yung kaya nang nilangaw wayo yung at ibigaya ko yan ita ukumbiaga ko ni kuting ila ko luwa yung mata ukumbiaga ng ilo ang iyuta wala ko dun lupi yung kaya na ila ko dun lupi tayo ma kawima ba yung miyabot asyan ulo di bunga tayo mali tukaw nga bunga nuna li asyan ni tikitwalo wa yung mata tabak kwalo palawin miyo kikip tayo ang miyo tibitong miyo tamawa miyo katawa ako sakutawa ako tilo kay tapakan nilo asingin nilo niyubara pa yung mata so ikani ano niyubara pa yung takmapan mo ilan ko palawin miyo tamawa tikit tukulu ya kay mata aswalo kubiyan pa yo tana mo si si ata go yo aswalo tahan no pa yo mat ata ata ngata ilaw ti nakta kulu gi ba yo mago ilaw su kulu lo mitil lo go aswalo mo la tahan no pa yo so ko si o kati gi lo go ami ga ga ti nakta yo ma ga pa yo ya bo ta kulu ta pallo kati ga lo ittu anat nakatigil yung alulit ko tako anilik ko to yung wiwa yung mata utalap kumni ay mapingo akatigil ba to dito tap anilil yung asyoro ko yan akpayo yung ay mapalawin nyo tikitukulugay yung mata asyoro tipitya at yung akpayo nyo mialigam mo talialo mialigam mo tao matalitawan mialigam talialo mapalawin nyo tamakunin alus galiyani ikumakulong nilo, ikumang asyaro, piwiwa yung milat ka, tamak po, paipa ako doon, ikumako doon, ikumang na ating, ikumakala ako doon, tamak po asyaro, pipitiyak tuya pa yung milyo, Allah.

nang ninga 10 king 8 makugun nang nak tanim sakin nak pagdani 20 kilometers me anara khatalani onang ninga 11 pag nak tumi sakin nak pagdani novoya bagdani 20 kilometers me anara khatalani onang ninga 9 avatilagi ko canada de mamit na rat tak tau

0: 0101.
1: Oh, when I'm not a Sally Webster commute knock, I do a mayoka look.
0: Oh, do not say, Sally.
1: A time on 2011 May Tamane Aka Ila Tia Makatimata Lauximagap, the Tunga Sukmingani Inui, the Mane Lakunga, Ilau Katauta Lauximagama, Kani. Lo katima yo kat ila ila ta khune katima yo vela mitu alwa ikayok pakhuni sai mangane 2011 may inwe tamane kitara chau sima yo ikayok chau sima yo adwa me to 10,000 ungatani loktun ngo tam na oka ho chi ya katima yo ne laktunga ogalwa tung akau sibing mo ki chiani Katima yuta lok suta tamakwa akik padli ayakali ayong na yung mata pihian ni ikayok tigi pasun eh. Tay manganit tamani inung ni ukakatikak ta suta. Tay kwanu nakakaw si mayu lipigya pekalaw si mayu alwi. Takuyao yung nasuti sa sayo mo ilang ilo ang yaktaw ang nasuti inakang nilagangan. Ino yung kaktalilaok mata tamanip tao kataksyuk padlanip ting ni adawa mo isa sayo ta kaya kalaktu namin ang nila takuyao yung lanip ting ni tamanip ilo ta tamang anit Katima yu walela khotalo Mary Simon ikshi wauta olang ma ikayok yu asimang matigot tag wataman nat akaw sivik taing na ongni tulu ala kaptigo ito akhaya kale khotalo na yang wata kaksuni inong niglu pili kayita kaksuni tamakwa ingil katsi alak palia tuin nalilang mata ayong nagtalaw siya galwa katimatilo ta namung akik palliani ayong lagapta nukalaw siya ngugapta nukalaw siya ta ay ka tayo ka ni pila kataw lang mo okaw tiyap ko ay ka tuksya ka laglo ingit ka palliani yung nagapta ang yasip ni tuksya laglo Ika kapta Mary Simon apel yuwala kunwe ang nakalao huwe now ihumalao ko wata ilag kalaw ni hulokat sugip luitag wa aksya ko lua mood tuksya may alilaw may ama kamno ay kalaw tamani katima wadli alak silo ta ila oti wale ayu katima yiksa rota inuksuk tamakwa lokeo laurapta endu taimangani iksi wautau laktilogo Mary Simon kikpandiang inna lilaong masuli maana ingil kayok inu inu nangan ninga tu iswasa iyimi takuya kaya kapata takuya yung naksiyut Kuyali tutigaya kamat na ako tiyak katay ko katima yu tatun akaw si Bingme. Isa sa iyo takaksuni na yung wakaksuni inong niglupila kayo takaksuni. Tun nga naktung mata tayo kanipila kayo yu sana yu akaw si Bingme. Mat na para Mary Simon. Daman na is sila tuninganut. Ikayo ko maningang nulo, ingil katsiak palialilang mat. Ilalo pagyali sa asunin, sunalukta ayong napang mata. Akit palialo di inong noo katsakat, o kakatsakak palialo ni kisya ni Inuit. Ikayo tuiningan no, taman na ingil kalilang mat. Amalo Mary Simonlo, ingo takaktugo na mamnuk. Mary Simon, tawin mo talimalong ni Uwangaluh.

0: Ima nasi ma ya Mary Simon. Huyari ya. Tai ma toa.
1: Huyen na misa leo ka la kain na kabin.
0: All right. Bye.
1: Bye. Ilak ko yan na may ko kala katutuna at tuin na may tuin na katanga tela alayan ay tapapong. Suleman na kala sa mayo katwa piyo makina wili na kilo kala ba?
0: Ulak ko joan na yung ataman ay karong ni si bulapat ya may ulo may ulo tiya warong matan na ukakti ukatak to kulik ila ukakti ukulik kuman na tusayat si ulo may nagliw tingman. Happy birthday to the Katang Nap put my gadong gadong gadong in the Yaga to a Piviki Kurugama. China Mary Simon Kuya Yamatia Mayaga, Nate Mukang Naptunga, Amishut Okamang Ming Mata, China Upina, and a canoe. Piyun Nak Takuk shouted to Simon Larito Inuin, Ayungitun, Inu singing as a Jersima Yuano Galak to the wit. Aula tau katak si magalo ak tilawi kisya ni makitun naktugun si wulaktiw yun naktugun ikayo yun naktugun ino katitinning amaru kanata mek sanga yun naktugun nunak juang me sanga yun naktugun kanutuin naruk takutiti si mayo inuin piyumadlarik kuting aksor luting ilirasungid luting kapiasungid luting kadunanig luk ilirasungun nirlutik inyo katingin tatin ni piyun naktut piyun ila aksol larik kuti isumakad larik kuti tana takugsaw titi si mayuarong mataas suminga tay matok tana sanginin takunung anukaktiw yun o tiguyaw li ama tiguyaw guni takun anukaktikului siwunik satin ni at pinasuakataritti una nuna nuna gigatigut inuit nuna nuna gigatigut ati tigu merlusi tana sanginin ati gulusi usibu mua rapigiti tasuminga tua ukoro makaw yung anakuming ulo katiagati
1: nakuming godong godong ukala yopi umigabit alianid ukala kain na umigabati ukala katatwin nagasi ilak amana utak kinitine malupi mali utisaksaw waliani alam may matakisya nagigakpita ukala katikan nirun na nagasi Kanu isama bisita na Mary Simon Governor General no kalalot tinlogo nagkajang ulakan. Isama giya sinig 1-888-896-3135 o makalunin 979-6101. Mana Charlie Adams ingat tinlogo ni Kapunga.

0: から아무가만이하이스마갖고가타마지틀로고푸베아기나소글어타가항알마마한나모푸베아기자가푸베아기알라타가가만이제노토아페마타마니아마로소나카소나벨마하타리자가오이베키톤오할마오엘니아호야틀로고메사이먼허전나멀다비가루가이놈니아마아왁서플라스니가마치아트빌나루라우가오할마하타틀로고나라치아하타라우가코암바루타코누카치아피인인나가라앙우르툴타메토글아고티우이비티투이빈니아하빈니아하타아카마가가달릭툴타메토콘타메토와슬라블니우이비티투가라로발라인만인우티투소가라하타할루나티투소가라하타아테니코스라페인우이베케톤엘니아가소아테르르카그라츄레이션메르사이먼땡큐베리머치바이
1: 이라쿠얀나미카마로카라스마요카카낭아키나우베나키로카라베
2: 아이올라코
1: 올라코
2: 방아미알레아에칼룬네오카라융아담나메르사이먼아톡라옥당아te kunga King Charles no o kala kila o kaku pidicha la o kaku ona kisu kala o kaya enu kito she was an inspirational so along ila o kano uba ko enu yugo pigun nakata kata tana pigun naknenga angyata o la oknenga o pidicha magila o kaku uba ko enu yugo makutu yugo pigun nang ito ko ayun ito ko pigun nang ito ko ayok to ko latsungo gata saan nalai sakrap titsi kanila akma pigun nak niktin ni ino dugut o kadla takyo akyano ang maki King Charles maki mutana king unakakta po upisa loa mo unika ako tigi kuma ngatakat ko taman na upangat tao ato katakat ko pigun nang ito nga lima kada sa kada sa unga te inuso ko inminilan ko kasi ani ta ko inna pibut upakatak la po inna upakatak la kaki pigun nakdute azung nakdute taku gilitan na pigila pay tisamale wow ingila namine pilaw sa magakutan na tay matigi ukoa tau tutau na rebatta po asuila khubba khusuya naksi nasungo ma isutuin na ta nakatatsak na kilok tanga tau na kilok tanga uy di tito kun nangin nga teko gidli atung nini nga sa kritikan siya makilok tau wa kusan na may upchwata ta na uka kumalua mo saka upigilua mo makutulunga inspire lauk nga kuzagit siya pa ka kubak sa kanak pala lauk po nga kuyan na may tapat ko ah
1: ilay bilo kuyan na may may alay ukala yung api akong takapin ilag maana sila at yung may pipalay at isok sa unyo sa lumi mata utang may gutatana ukala katatitini kayo siniangat ati ukala kumatawa ko si 1-888-896-4135 ang may kalunit 979-6151 maana sila at yung pipalay at isok sa ukala yung may mata

0: ho kunni nga tu tu ni jau pata si bulat ti John main naluna si lau tu ta bani pinasua ko sa mi amalu tau nga ta ko nuna lin kini mo ujakan ni ana mo pin magi maggo main no kalau tu ta ko go katu di hati gay chair lu ti naluna si hatar lu ti pisa kay ke level le ga tu nuna bumi nu ujakan ni atu lu kini mulu
1: taman nang minya khongna nuna le renew amma nuna minga khemayut biwa la roti khemik kanut gabuma toka kuninga na suni nang minya ila piun nang nit nuna gabuma kungit nut thawang na suti taman na angi yu mat ibu wa jito hemasuni
0: ta ko jangan ne to le ne nuna mi to nuna le ne mulu au la chi yu la to gabuma kununa ngindik emang melo amma lu ta ta ko ujakan ni anak mut uksual itu siung anak mut gas elektrik siung anak mut lo inu itu housing ini tadi kau silap tita konu tami nasak tahu si macam ni tukilir tahu ni kuning sak hijauin ada hak tu asyilak minister kau silap anak mut Brian kuno uhalau tu tadi magu 9,000 kesatuan ini tadi kau sini pita hak tu tita hak si malu tu inu tu malu tak ilik kusingin amalo kano atok tau sung mga tatukoy gajangin niyang.
2: Language is the heart of who we are.
0: Tanaw kao sa pimari umat kinako mga ta Inuit amalo piloak tuminunak juwa mayunun tay mata na asulat at ikasong taw niya to ilin niya tinu to sa dinu gawamano kanayak tinu ilin niya tinu amalo nunalin nun tako Inuit tay go silir ti tako ami sungore re nan ne to akigare hatarlu tilu asulak mik taimalu atako tuke hatcherlu tik amalu atok tauning apijare kutu gunalu ninu na miunu ilang itatako maligare lege people lege lege no khala to ta na kina mangana lu ne tau gun dia hangin ninga kimiko jau tilu tabani pinasu ro si lau to me khalunni ajiu loangitto taima pidjutigin lugu tane kartuiji nalona ertaugun naksini gai lauman kinaumanga pasijau jutigijangin nik innau tillugu amalu takko kiseni kinaumanga nalona ertaugun nahattalangitto pasijau jutigijangin ni ukiukittu tillugu taima ngala takko ubikke ila ukiukittu perajanne mo maligak joanga malillugu Justin Safanye atan peballe julugi maligale gnumun ohalau to taima ko innau nemut amalo uke uke tumut atako pasijau jutau ju atjeging mata
3: because of the link between
0: tisani tako makko pasijau juti ju unikale gelugu khauje majau ya ham ninganun kinau manga innau tilugu kiseni uke uke tu tilugu tau naluna tau kunna jang itu pasijau juti kijang innun tane kartu ibikku le kasih bisi kunaluna si kunala tu pasijau si majau atingani tane innau tilugu pasijau juti kijang innun amalu tau takku sana gyo sana mo kana tele ma mi ilin ilin ne ti tron to mi la mo ta pina sho se lo to mi ta ko Brandon Venu ta now le ti skills canada nu na bu to hala to nu na bu mi ge mo ta ma ko u bi ke pi un na xi ba le ge ha ma ta ta ko illu le o ti wa de le ge ji lo hallu na ni nga khatang nga lu ti nu na bu mo sana ge tu lu ti
3: It helps build confidence.
0: Pijunna ne mutako ilipalle ko te kharunna ne tu idamalo khauje maluang itaminu kishe ni tu kishe balle juta gunna tu pijunna xigu ta balle ngin lutik Allah khuve ge jawlar luni ikhanai ja ge nalir lugillo nuna bu mitai me tokta re hallagimman vernu khore kanela tu ngata ne illule me pinaswa ro sine makkauni atokta lettu amalu skills canada nuna voto khaksi majut akaguli 15 mut 25 mut takko ilage jawla tu sana ge oksane mut ikhana ja sinnat taimalu takko nuna lini tu ni sana de ne ka jokte kha ilaili ne atichi ja halluting chasing out amalu wasi abdur rahman takko

0: Man was awarded Best Region Award for Nunavut in Video Production Competition in the National. And that's the CBC Regional News. I'm Howard Salato.
1: Nakomik Karisa sit dan 925% utul nyam yo pimle yo len lonisule dengas tiere se te konala la palle yo ta man CBC ok yo ta terminal la ko tingi tilusi ulum ital la me yo June 5 ta man e kalon ni ka kok si palle yo kan ne nyar na gatto se ma bolon ni mini twin na ka kan nyar na gatto se ma ga me ni ri unak si yo si la te me ta ke bon ilak te ma tu san ne la me go ta na nota pe ga yat tul ren mo t e kana ya ne la me jong la pa le si kan pe ga ka ne ne tama ni salot tu ni lu ilak ta ne no ti to na tu ni lu tama so mi sa no unik ka ne ngat la ngi ni tin ne ba gut ulu mi ta le me pe ma ta ne se ka na la o mo nga hard of glass

0: that was Heart of Glass. Bumikain na kaluwak to si Joanna Seco. Mali mo mga taraluwak. Ilak tema. Nuna wama police ikut. Nutamik criminal operation officer na kato. Yukalo nati. Tutpira yatulirin. Nang mga nakayak tiyuniyaktok. Tamalin no na wumi ko taas sa malatuni indo titiyon na ito nilo taas sa matrawbi utaw papasok na lang ako to sa akin na lang milabon.
1: Kuwesok to makairu yung nga no na wumi utakama uvang Simon McDermott tamani ikuyok takto bi utaw lang si mayunga soko si utidlunga ammaro makuktidlunga tay sumani 1974 utidlugo inulaw si mayunga anana kuka avami utaw lang si mayunga Akwami inulang karasong kis so kay anevi takadaw nito kasi ani 2 weeks old mo tidlunga akwano utilaw mo ananaga ubangero kausuito mo nutilaw tugot 1979 mi 1980 mitimatering mo nutilaw tugot tay kanita kiyor ilinyaving mi ilinyalaw si mayunga 1986 1995-96 Isu makatar waktu ngai utang naya kaman nuna bumbu kisi ani temen nai teme ilau ngai man British Columbia mut Alberta mut Northwest Territories mut Ontario mut ikanaya katalau kama over the course of the last 29 years kisi ani January ngutid lugu apere yau ra waktu ngai ikarung na utila utikuma vi isu magilau taka This might be my only chance. So, angi lauktunga nureagaro okadla lauktugut. Tavunga yakarungno interview tauraogama. So tamani nuna parisikunni criminal operations guna kaktaujam angi yokkaangujunga. And kuvesuktu magayarungujunga tavunga ukioptaktumo utegama ammaro Nuna vut inung ni ika yon nang nertak.
2: Tay ma anga yok karok ti tau ga vitak ko perayak tuni perayak tuder nang mit anga yok kango de ga vitak na kanu ike view.
1: Ayong nak tu arung man. Kovegi yaka kisiani nuna vut angi yo arung man. Ayong nak tu arok katam mejong. Parisikunni kano nuna rekalami ika yon nagata tamakwa 170 inni parisakaktigut 25 detachments guna kaktawjo communities mi ikanaya katang mijo ammaro ilan ikut inuto ang katang matataykani ammaro ilan ikut tukisitya katangin mijo inuk titu midluni inui ilakusing ini luni tay mang ayong naktuaro katang mayo kisi ani tamani miuta rau si magama tay mang ikayon nakong naktunga ambaro inung nidlo ukadlakati nang naktak tuki

0: Minister O'Brien kuno halawto ta ko 9000 ngulawto inutitu taigo si titiraksimalutik amalu aile kusinu atok taugutingin nulu.
1: Language is the heart of who we are.
0: O'Hausilaganak pimari umata taimalu atako kinaw mga tanalo na si Chertu Asuilak at tanay kayo tao na ito ilin niya ito si Jino to sa Jino ka pa makuno ikanay sa tino ilin niya ito nunalin nunlo takulo tao tamat sa mga tuwa nga Juni akigay ako tao Juni Asuilak tayo malo ikayo tao kunalo ni pija kaya kilo nilo nunabumiyo na ilang ipipal na ito lang na mamaligal lang dito kasi madutahan na ikatwi biko ko tawlo ito taba ni pinaso ako sa mga ikalun ni kinang mga nalun na ikataw ko ng mga pasiyaw si mayo at diyong ito tayo mga ikatwi di at nalun na ikataw ko na siti sila pasiyat sa ju ating sakit taw ko nalun na ikatok tawlo pa innaw latilugo pasiyaw tutingin nun kasi ni tako pa siya dutingi uki uki tiw tiligo kinaw mga nalunay tayo kung nakatalang ito tayo mga lang tako nalunay tayo kung nailitsaw tiki siya kung mata uki uki tiw pika dyan na mo maligak doa ka dyan pa siya si Maju Justin Safanye nata na maligalaga na mo ala maligalaga di pipalaya di wala ka dyan o kalaw to taman na go inang tilugo amalo okay okay tilugo at yung ito pasija sa jale ang si maninga
2: because of the link between
0: tako at ako si tilugo katitilugo kinakuto inang nuhaw di majaw kunna si tilugo inaw tilugo pasija duto gijang ano kasi ani okay okay tilugo pasija duto ngina luna tao kunna jang medyo kinaw mga tay may katuwik ikatok tau la kasibi si ikut nalunak si gun na lahat yung kinaw mga pasijaw si majok innaw tilugo pasijaw duting malilugin tako tau sana ng mukha na talima mi katilaw tu chanto mi pinasyo ko si ulaw tu mi ilin niyaktin pijun na ng mini takot sa uti chiluting Brandon Verneuve aula tiji Skills Canada nunabot ukalaw tu nunabot migo ata man na ilin ni aktaw siya kaya hamat at ako iluliw tiit wajal gajilo halo na ni nga kitaw ng nga luti nuna bumun
2: it helps build confidence
0: pijun na sinamuto ka nga juwit amalutaw at ako at jiulo aktin na go taman na pijun na utakam niyo yuk at ay malupigun na si balde at siya ni aktuti amalutaw kanay siya ngugun na palelo ni ilin niya ako daw sinna nuna bumiyo ni tamako sana jita hati na ulo amata vernu o kaya kanila ako ilulim may pinasya ako sinna mako ni atok daw lang ito ang maluta ko Skills Canada nuna bud ikanay jakti sila ako ya kagulin ni 1525 mo ilin niya pala ako na niya mata tayo malo ilin niya titi ya kanluti sana jini nuna lini ito ni Charles Engout Amalwazi Abdur Raman tako ilis ka jaw na kalawto no na bumut at jileo katak si majangin ni ula ko here to CBC Regional News Nunavut will have a new government department as part of a devolution in 2027 Premier John Main announced that the Department of Mines, Natural Resources and Land will oversee some of the responsibilities being transferred from the federal government. Premier John Main made the announcement this week in the Legislative Assembly. He said the department will create a single point of access for land and resources development matters. Main says bringing those responsibilities together will improve collaboration strengthen decision-making, and make it easier for Nunavummiut and industry to navigate the system.

0: Minneapolis too. In Semicark, cloudy, wind becoming northwest, 20 kilometers per hour this afternoon, high plus 1. In Sunnykiluk, a mix of sun and cloud, fog patches dissipating, wind becoming east, 20 kilometers per hour, high 9. In Resolute, mainly cloudy with 30% chance of flurries, wind up to 15 kilometers per hour, temperature steady near minus 4, wind chill is minus 9. And for Grease Fjord, periods of light snow, wind up to 15 kilometers per hour, temperature steady near minus 1, wind chill is minus 6. That's the latest weather update for all you guys. Back to you, Rosie.
1: Thank you, Jamie. And of course, this is inundated rain that we are getting. Little snowflakes and enormous snowflakes. And just a reminder that there'll be a funeral service for Levi Inoki at the St. Jude's Cathedral today. And it will be at 1:15 p.m. Dakwa nipinak sa majuin ka kaya lang kami mata ukwa makuin na balayo kahanal kay naksyo to south side tapani to siya bitjo mi to kang nakto kahanda to siyo jawlo ni ili jaw nakto liba inuki tapi kani to siya bitjo mi St. Jude Cathedral ulumita limi umat June 5 dakwa go 1:15 pigyan naktoin nalagayaw ba sigo dakwa ilitse katang utikin ni kamalo bihati apisi dahil mag nalo na mayuwi dako ila pikila utangin nun dana dusakat sa dako ulumi dana dokto na tutut siya wujami so little dog ukuwa hala kaw siya pisiya sa ulumi ulumi mo atut atu hatalang atang matay lang dako to sakat sa dalang mayroon tila ko June 5 dako 3:30 6:30 kaso nang ni ubik kapin ano itit pingwak tita hatang nalang matay ilaw di chingo matuwa ko ba ibin kitong nga pingin ni dako 3:34 mo kaso nang ni pigyat takway daun nga 6:30 kaso nang mon tayo mag ulat sakat kaila ulat sakat jahil ano ilang ayat ka dakwa pinggo at sikat ako mayuwapi umatayla makutukubikon ikayok doit ang malutaw ng akalunan ng Waterloo University of Waterloo dakwa ikayok tuminin damakwa katiti daw katakay na kung nanay ang matauwi kay drop in STEM unakak daw yung dakwa engineering outreach kunik aula daw takpoin. So little dakwa una tau ha patok tau rak tau we be kon kadik bi hat tak tangani tapi kani ni berat te si johara tu mare api me mat sana uga pinning dakwa le 235 mo wasu ningani atok tau tarak tau we be kon kadik bi si wayangan ni da na ilu 981 dakwa go sana uga tama yat sa ilo ang malo amir rapid alan kasi ni ko pero tuin ni yat sa halak tuwa pumiyain pero kasi day ko pero kasi plants muna kaptain ay sana ako ni pigi alalak tuwa pero ay mapin ako si tapos ni uwi ko kadi bigay hatak ng ani dana adok daw rak daw unat daw magwad daw at dana tayo man ang mik ang maluino sa katsya ng mik kwa adok daw siba may mata ang maluidin niya di sila di ayaw ka siyo jilo di hano gaya kakayag tamang ato taman na atulakot siyo ino sa katsya na ang malu at dana tayo man ang mik atulakot siya dagwa daw uwi ko katibingan ni ilak doi 2:33:30 kasundingan ni nalo na yung mayuin sulaw ko ano'y talang mga ta kawagi ako matuwa sa tabi kong uwiwikon kati bigay hatak na ano ako nakto si ulo at siya karoon na ako si ilo na siya si tayma na dahon na iba siya na pili ako lakta ka tayma tao kubayan ako may Manila tusak dito ulo ni tamani mo ito kaula kalawalo ni ila taman na at na tayo naman ikinu sa katsiyan Allah. Ah, ya, ada lah dari mana mereka, dari mana.

0: pemata anguti ang nain inak si umiman na nilia buku ulu si man na ko yan na may ngumutin tamatay ko tu sa yuk ilag ka ilag ilag ulag ka tapak ko ang nakatik ka sunak ka na uku kanigilag katay ko kanigilag ulugan wakat ta tay ko tapa util taka nipimik ilisak si siyong uwat ta takulang sumat yang makikalot tuta tu sa yung malisi yung ulit kalo tu sa ako takal yung tala tay ko nilya ng mata tawan ni mga fani mga ya tay may tukang magpatapwa utok sa katay ko tu sa yung ilag katay ko kakilan kakikala ko doon nila kakikala pa ko doon tiyo iliuli makuha yung mga tay tamat yung lalo ng mata uyo ko tigo kangyat tigo tamat yung lalo ng mata nuwasak tiyaloy tabangat na ulakto iliuli ka sa aloy isay ko tapawutok teka tamakunong angat na kaya watu sukusang nuk ang asimalong takihiyan sukusiyo kililuta kaw yung manikwalo wata ilan itungan ng mga ata tungan ng inyong sa mga ata imaga lang iya ko yan na may ngusi tusahin yung matiyan ufang asir ulit kupay
1: Ko yan na may gala jitalaw dahan na tusakay at tigula ko pa yan akpapo Iluna chiasi, nara tusi, dungu si chiasi. Ahai, dakua, pibala yo, hala mar taura mitsa me mata, hai saalo tong. Inu tito halo na tito, hala mar na lang mayo pibala yo, nek, the region, inu is a subnets with hai saalo tong, inu tito, and English. Dungu si chiasi, ulu mitad lang mea pili lago.
2: Ulu kutu, si bisi ukarna tama pibala yo. Nunavut nutami gavamakun nut alla behalala tut naminasunamu 2027 me sibulatijan me naluna silautujan nanamut nunalaganamulutako kamajigajaula to gavamatokunutuni jaujunik sibulatijan me naluna silaututabani pinasho rosumi malegaleo be me ohatuni tako nunamut ujan nanamut pimare matago man my main ohare kanela auto tai mata man nakatu jhati ge chenem sangelik te chige kan pijare kin nsaruk te tauluni nuna bu meunut ojaran ner to le genurlo
3: tamana nang min khongna nuna le renew amma nuna min nga ke mayut piwa la rotik ke mi kanut gavma to ka kunin nga na suni nang min ila piun nang nit nuna bu gavma kunin nut thawang na suti tamana angi yu mat
2: Tako jangan niat tu lagi, nuna lagi, lu tako awal tuju ulang tu, gawa main nuna nginik, imal lagi nemu lo, amal utau ko, jangan niat nemu ukso ukso alat caksiu nemu gas alat caksiu nemu lo. Inu itu harus ingin nik tago silau tida, tako nuta ni harus sahut tak, mila nuta ni sakilau tu, tu kelihau utau junik, atehak tu. Asuilak minister House Lagana Mobrian Kuno Ohalauto Taimago 9,000 Kasatia Taigo seed Titerasi Majuit Toktaugo Sigrizang it Amalo Tuking it.
4: Language is the heart of who we are.
2: Ohausi Lagana Kinako Nitini Naluna Sisimaman Amalo Tau Tama Tana Asuilak Toktau Nelatilago Ilinia Tichinu to Sajinu. Gava makunu kanai jaktit ilin niaktit amalunu nalinun tako angilang ilagay tao ng nahatan niya tao kaya tao lutilugo amalutao pima reo na pangun niya tutan na ato kasi wagay ang pijaray kitulo ni ilang ito pima lejo lagizin yung maligal lagizin yung halaw tuta tay matan na kinamang analun niya tao kaya hangin nga ikatuibiko Ukakatigay ko tayo lang ito, halam ni tabani pinaswa ko sa mga adyong ito. Tayo mga pidyo tigil ko, ikatoy di, persila umat, naluna eksigon natin silat ito ni pasijaw si Majo Patingan ni inna ulit tigil ko, pasijat sa zilayang udyo tigil ako tanganin. Kasi ang itaw ka, tako, naluna eksigon nang imejuit, pasijat sa zilayang udyo tigil ako si Majangan ni uki-ukit ito tigil ko. Tayo mga naluna eksigon magamat, Okay, okay, tu es prêt à donner mon malégat de l'année, non?

0: Dunga Sutere Mata.
1: Hi. Haranyo. Toujours ça aujourd'hui, moi?
0: Toujours ça aujourd'hui.
1: Ok. Qu'est-ce que tu
0: as? Esabao, moi, Yunga.
1: Ha, Esabao.
0: Hi, Mata.
1: Comment est-ce que tu
0: as? Dunga Sainu.
1: Haranyo. Vito. Nagligay ba rin? Ila aksang nang kasiyaw ka lektoro ko ma. Ilibak suyo ang suta suka unok ko. Ilibak suyo kato katatangin na uyara kato. Ilibak suyo ang suta. Aksa tapang na kajak po klayang ang lunay. Ilibak suyo ka kato unok. Unok yung ito na suri.

0: Nama. Sak ketua berdiri lokal itu berukai nama tak. Tak sota semua kamar tinggal dah. Udah tua semua. Tak semua dia undang-undang tu punya sama pun. Undang-undang ini macam undang-undang semua yang asam. Oh, Ana koma tu sa mga yarum mga ma. Kumbi. Ana kwa yung ulo mo di kilugo pa kaya katong. Ana kwa yung. Ana kwa taba. Ate, naro tira nga yung higga ato na tilo kafe yung yung yung suka na kasundo tilo. Naro tira nga nga nga mo takpatiya ka nga. Sibili ko ni ko tema tungo sa tapong mata. Nara kasumi ako ba? Kapal kasumdo tindo. Yok ka na kasumdo tindo. Sukalitano tindo. Nara chan na ako ba? Tamag kapi na kay Kenyakti. O kandang niya ako. Alam ka may mayroon sa humunta. Nara chan na ako ba niya? Ang kumaga tindo ba? Yok ka nyo natin. Kumunti ka niya. O kandang kuta ka. Kulo ka na ito. Naito kumaga ko. Kupi na kay kasumi ako. Kaya ka kuya ko, ang akula, ang akula ka niya ka ma. Ang akong may gosin mo na ka ka ma. Ang akong may. Ang akong okarap po. Chukan mali, kaya sumani, makunin nga, kakasawit kunin. Kibig kundin, sarafok kundin, ubak kundin, tayo suman pakadawin mata. May natagulo kini kung nagkakasuduma, ikaw at asik ka. Pakadawin mata tayo suman. So kaya mag-uaba ninyo na ligta ka man, ang nagkuo o kastak pala po sa kanaswarok tuni, unok tigdo. Sa kanaswarok tuni ko. Sa kanya kaya kami ko, natin may ugo, akasun. Katang may wak kami teko wak pingiyang sa mga kut pingiyang akka kami so loko muna ikiyang wak na takuyak wak si maya wini tanda to siya umagat ko siya umaya to kakatan takuyak wak na iku teko wak kamang at sa tiyo mga mga ko tabuwa isa wak sa wak si maya. Kaya nagtiyambat ako, uyak ko sa'yo na manaki kami ko. Kaya nagtiyambat ako, sabanin daw kasuli ko. Amba ko, sinatano kami kami sa buna, sinabigat kami kami ko. Sinatano kami kami, akakadilin nyo, nagunanamuta ba ako, alat ko. Natin, ang ikarusuli ko natin may ugo na higit doon. Nalaman yung go, ukarusul mo ng mal. Alak sa mga rosa na kanyang itugko, kaya magtugko. Ano, ulitarad ko ka. Tabak lang.
1: Eh, kaya na may Jason, nulukat niya rin. Tungas tapos si, unikaw matako si, inwi suli ko yung takungin ni. Tamakwa, amisuwang mata, suli ko yung inun no. So, tamakwa, ilang ang ukaw sa rito ko. Tamakwa, ang uti, panikaw nangyi. Ani nasuri rangami pakku tigu sivu mutialuni kisieni kingu piangiluni tamanna suri yoma paninga najirunni runi enni tiarama niakunga sivu liuruni isigangi sivu li kingu liuruti tambotema suri yoyo kasujo simagi butamanna ubaru tamakua najijui. Ukusimmi kayop tukatta kuyo yung mata

0: Na Jiang, il nariyo uti kayo naksautong nga mata. Tamakuang umatay na, kanutun na, kaway maya kawawi, unik kawag matawawi, inukatibu, tusakti gumagusiyo. Amisung ila, tamakwa, tusawama kunir matay nyo, isuli yuri at kangin ni, uldumi ulito, karasawaya kunno, ti tamakwa, tuktaw naksawala mata, inukatigi, innaw naksay, kating ngayawra kunir tuti, unika, ilangi kayo sa kataon niya mata makunak sa no. Tusak titiga ako mata ko vi. Inyo ay suli yung kayangin ni. Tunga suta po titabo na. Susi na, ipiatsu mi, tunga suwit.
1: Kuyan na mi. Pia. Susi na ngo yung Ipiyak rin ni Artic Bay. Makulak pagsuta. Kanilak pagsuta. Taman na yung ulo. Una, aniyakat to. Kaya kang na ang naulo ni. Magko aniyak ako yung katang na mata. Ang utilo kay ko ngay. Pang na sila pang na nga. Iigiligo, naging ngaya ang mga ano ka ang mga pinigigaw yung mga imutan na tanay ang nodo ni yung nasari niya ang magpong ama, awro to kata kaya kasing tanay na siya narakatay na kaya kata kuyaw na nito tanay ang na natsiyo. Nipingat sa rangman. Sibangin narog rin. Narakatay narog rin nilo. Pingi, gusto katang ng matay ko. Pingigiyaw katrong may kamatay man na. Nataglo. Wasak tayo lilaglo. Ama. Kakakaro kamatay sa mani. Natsiyo nga. Sako katta ko yung itlo nga. Ta natya ko rin ba pingigit yun niyo taas mo. Ama, pigyan na ako mo, maksong na ako ma. Natsing itlo nga, sakong na ako ma. Uktok ko. Ta na itlo po, rin ako lugo. Piya ka roki idlo ang ila piya ka roko na akit yak si mang ilo to karang matan na idlo yak roko ko tapa ako ni kadla po rirok si mang migama idlo yak roko ko akto ko na idlo ko namungang ng mga kuro ni narutlo ko sunaw ba makuha piya ka siya katakot luneo. Piya ka siya katakot mag-uakta ba. Kitya ka padliya yun na sinakta ka. Piya ka kakisigok ko. Tawang kakisigatag lugo. Piya ka siya lugo. Kitya ka padliya ako ni uritik ko. Pwarte ko kuro mong ako. Piliyaw yun na siluti. Piya ka kasong naktaan na. Pilo ataw kaya ataw. Pilo kay guma. Wate ako karaw. Tana pinarok pa ka. Piyak sakta kay badlea to yung narok lugo asingi. Uwuro ni tupag sa guma. Uwi nga rok pa. Akit kaya kasugaya kakit lugo. Ako katat uvijangin nata. Tupak sa kumakit at tiyaklugo. Sukat at tiyaklugo. Ano kari kalang nakpadlo.

0: tamanna tikita ka latmeni alo pakik kutu namo kaujima yo ela kaujima yo koyaga am ka otoro sima yo inna to ka lo sima yo mana panna tume tikika matu pa lo lo sima gatta tamanga panna tume emne bono katta pa suna ba kapo to yumine til golda anne Seven to the upagol na natin ulo. Upatolo sa mga tatay sa mga ina to kamo. Aso kong natumin ni Jinni. Kawaji madami. Ala, one second. Ako ni ulo alaw sa mga tatay sa mga. Emne ba upasa ako magalawa to kigo. Emne ilaw sa mga mawatid no. Akin ya telite ya resi uma khugusi emnesi akin ya roma yo alugo la lo resi akin ya telite ya resi si bone sanga kanu nitu khugusi yo ta na sangi yo halo lo sama ma wattino utakke la sama boko e kanu no pago tenia tuno Oldo tena asona lo ami kama one second ala a gule mango yu ya lo sama asona lo ami kau jema lo sama ngati ko omane amanga tokone amanga kau yildo ke eman na ya lo kani tao sama ngani asila tosiani ko tosiu tilo sama mati ko ya lo aku yo lo sama yo tosiani ko Kani yung nagalasi magalawa ito no kasi yan eh aso ko na ito muntik kitao si malaki ito alulaw sa mayroon. Kamata sa umilo anak sa ato tuko kaya na ito minyolo ni. Na diba na ipupa nga ito ko na si malawa ni kum. O matita kaming wata sila nga ulo may kaning ito katawman. Kaming na ito tikipakalawa tilo kami nito metay ko na pa ikayo sutaw ni alutin no na katitin mo itigayaw kaya to halo katanitin no na nakatit pa kulutin no akin yang ninyo tiyo na pangu yo to siya na itapatwa kiyo yaw na niya sa to yun na to kawilaw ni kalwalo ta kiyo yaw si malakul na to to siya na kayatin ni upta ko sa siya na kayakatwa taman na Tuni gumaga ko ino katin no. Aso na tuko na kayo nang ito ko tikita o kalakalo ako bit. Akin niya tayo ligit. Kanoy kanoy ko biyo. Tayo na aso na tuko ko tigide. Akin niya tayo ligit. Tiyo na pango yo. Sibo ni sanga kanoy niya kulo ko. Aso yung lata ba. Akin niya lao si manginata. Akin niya lao si manatalo. Kanu ini tu koloman ikana yang makitu ni. Kisiani. Kisiani ku isi maga jauh karna kata oma juga. Ulu ilang ya jika ipangin mata. Sinin nang itu ala. Tama ku aku saksi mabam mata. Kau isa angani. Tama ku angu kalau wakil lewe. Ulu kati akti tau bakata. Koya lila kat pungano na katutin na ilat tinilo. Kaman na anigo si mangota sinalang na unikato yung naulat tumilo. Kaya matige, aki niya kuya ang minata inawayat tinilo. Taman na upagaya kaya liko. Koya namin.
1: Koya namin, Jeannie. Taman na pimagyuma ukausu yun.
0: Yeah, thank you. Bye.
1: Panagtong niyo, ulo katerit din. Una tao ka alas yung mga aka.

kisikilong abi wala man ani ka sa tilo ko mitiyang ano mitiyak ta mitiyang ang kipes kano kung asing ano kisikilong abi wala man tamako ang hatayu uhaguti inuwi uhaguti gaya ko tigi hatak si madangi amalo kapya sa ako tigi hatak si madangi Juli juga jauh guna tu lima naul lume tu sakti cikal kota temak kuna ngamet itu apa ni? Ah ulume ulume ni kuna novel layu macam nak milan ni kuna novel layu ah tu sakal kota kapya kap kanu kapya soal aku tinggi guna jauh jauh guna tengi temak kua ah tapi cuma ni pihok perliat itu ta ah ini tak tahu ilah tabung itu nalo. Ukaw daw bang ikalo sa ta, tu sa matitaw duwa ta, tamak ko nangan. Tu sa mag-iaritin na, tu kaiaritin nilo. Amalo, taan na puto hatu apan. So natuin na puto nga, puto angin na siya lugo, imay gaya kakatalaw si mamilo. Ta ikaw, magdagato. Taat si mga talo, kalingani, taman na sinapi kami, kasi kagalahati lugo, tayo mga puto hata nga. Puto hati lugo, Igil niyo lang ito nga. Puto ako hata tayo ma, puto hati sinuyo kasi tamak ko hanito na siya maliga, maliga lao siya ma, yubo niyo po inuwi. Ang malo, igala kami, igala kapalo ka, tataw sa kurumita, pani, unu ko, tisaka hata ko daw at igala kami. Aki daw tako makatago sila tani nga. Sila tani, aki daw to'y nakakakata. Makuha ko hata din ito kasi Ami cuaroi, amalo kau ama cuciin. Ila ama yang neurotu, cuma dengan nasi ubi ni mata saya kuah. Ama tu ala kasi ubi ni maju. Kila luah hati laga meu, malu hati laga mita kuah nanti. Ama tu asu ubi ni tak, ama tu hati laga meu, ama tu asu ubi ni tak ibu. Tama kuat tu sama tu neurotu. Tai cuma ni ini per atur lagi tapi per khusus tapi ni aruin mana corun kata tu ni orang tu atau kau macam orang ni corun ni mana tai melinga tu kalau taman na ama unikal dunga nusung majila tai cuma ni li umi aku lu hemuk Tay mau lak pa juga tau macam aku, tapi bunga kengganun luai si cuta mana wajib mat, abang ngatalik pimi, talik pichini, tabang ngatun lagi kain nalar cima datini, kapat walau tilogo, tama bunga kengganya talar cima kata, kacuak talar cima kata, tay nak kacuak aku unik tanya ngataga, ingat kani aluin makua. Acho changi jon tau to hatala tema gaman chiko arne uli lirai man tau nunga ila kangi munga uli lirai makangi mun chukatto ale takho tini lirai man tau nunga nga chukatto ale takho imai tuni tau to hatala tema gama inga kanang me tai mata banga palle takata tai mai mauninga ko Kama nato kung nagtamigo sa katatilog ay umiyatan na tayo ko umiyang umadudun. Umatsi ako. Kanila ko tumaditay na atok tabo umiyaraming. At wala kalitang usidot tao. Taggali, tayo makikang ito araw taman ni Maro. Inga kanyaro mo kahit itaw kami. Taan na siku pao na siku ang iyong makik. Tamani tako, tayo na mikinig sa mitsimo at sigo aluman. Ima, hano alo kaya unang aso, ratingan ay akyok suko. Tayo siman, naksaw na kaktaw, sikupaw daw hangano, habyok talo talaw si magata. Ino kasaw duwaw lato, upin na kanilitay na kalitang hakhok daw mo. Ino tahang ito galawa. Tapi malu, ima pinuk tahun ni caw tinggi cuni tanam, ya bu cuci cungi siap cuni, kanganu, habis siap tu alam, di taman, tapi

0: masiku hating ano tapo masiku pawjang mo tay kani hating ni kudlo ni sinit talaw tumini tagalwa tugo tapo na na na ni tagalwa suni kangida ko nang ito ko isagal lang ko nang ito ari tamakwa siku aloy tapbalo tapbatilo ko tama na ni kagan mila ka tulaw sumatang mga ko kapiagilaw sumamig ako tama nga to'y naro siku mo nibiyak siya may ay niw hatakak si madak to araw raw si magama niw ngilag to raw si madgupid na kanilitaw titaw ngiti ko takwa pinaswak to araw mata ang uti kamagidamin na kaw di sang matakisya ni niw ngilag to araw raw si madguniw gaya kasi to araw tunisiko ha ang ano tayo na yuk kasi ukit takibaka unikakitaka tutilaw si madubat siya ko aw lapat suta umiakot kapya na lang si Mami Mali. Kahit kaningin na niya tukuli lang si mga manisik ko, ha nga ni, sunaw ba nun ako nasita lang sita, sunaw pa, tayo kumiya katibin ng kalawa po, taba ni Simon itinin ng saurang na kami, nun ako na kami, imakagalati saurang ng man, udyutubin niyo mata, kamakikata, tay ko katitakati ko nilibigit talilaw si mabubun udutubi ni taman na talaw si mamaw ni kakay kasi utigi baka tamakuang makuha ino ito po si biningin kao di madangatok ta biningin at utigun niya tabo tamakuang ugaluan kadya nakatatulikin mo tay kumani uki katadigwata kingan yung ito tapo nga awdak pa kingali alangalwa sa ta tamakwatu pa dudabon kingo mo takutsukin kadyaki yung minakatang mata upang minyapigi ba dudabon lo sikap tani hano awdan ni kiba dudabon tamakwa ang utak ko alaw kaw siyo ba dito tamakwa mano kaw siyo ba kung nito kay ko kaw sa sabadudangin o kaw sito kagalay tusaka duwila tabo ilangan nilo o kausi o kay galawa kami tabong tay nalaki ulo ni tabanigun niya suti tay may lingat ako kausi ama piro palian niya pangipi akay piro sa tao na kasi matata magkua piro palian ito ang matain nakitong ito ama iminito na pititaw kasuwak pagating tay malo kay gila daw to'y nakatitigo daw to'y napatsuti. Ang idok tito tay mga pijaw ba dung ikalang mataman na rin kaw di sumo na rin to kay gila day tiyolo in nakatito ubago tito tay mga taman na uba lang man ay daw to'y nakatsuti li tigo daw to'y nakatsuti imay to ba dung walang mata na makuwapin ko pala doon apaya malo tasit makuha ko ba yung mata ama at takok kakatakot kasi yung takok makuha kaw di siya managalawang may matatay siya manigya at uktaw na kung niya tuman na taman no kalimang tigig ukaw sa rin umakalda ka ukaw sa rin baka na kumitay ko tababot to sa ato kikukyak
1: ahila kuyan na may mayo kaya tama ko tu sa ko men tie ke na tu ko so ye ti ta bo wo king am mi un ato ka re si mai li na si mi oni ka su itu tu nga su wi
2: allo o lo en nu ko ko ya na mi tu sa sa ro ta te tu sa no te ar lo ne tu sa no to in na ko te ne po ka wa si bi bi tu a ngu mata te na ko ro pa na to mi to ka ka te ne ko ro kaya nga yakay upigatya ta o ko sa yung o ko jo sa to si man ikaw ay umiyong ito lolo si man umiyong ake makata ko yung ito alulunga ninyo ko kaya ko tama ang ili si man manutaka o tayo si man ama ito kaya ko tama manutaka roto kung nilusin na ono sa tayo ko uwan o ko sa siga yung ito alo katara mata kanoy o ko sa ukakaroon ya katara mata suri lata to mo ka tso nya ke la katta ro mata den upre kawa ko akima ya ya kinget ju ga na

0: le gogo te house ni na lo nang nitto na lo nang nitto la tamara mo yo wa o khadi ma pakama o house cha ja ni ta na ne ka de ne ka cha de jang yo wa le o khadi ma hatang ko ma su da hin ni cha to mo ni o khadi ma hatang ni to am go te house ni Nilia Ramiga Mahozeli Batua, Unicatra, Yamasu, Adjigini, to pick a lot to look at, and then to shop in La Comida, Anna Colorina. Go to your house in Ohalimarama, Iluna Chedi Guana Cusara Gishimazangi, Dan on its own night too. It Taco Gosunang to Timu, whom open you, Aulam Magit, Tamu, Aulangi Magit, Pinel to Ronaman to me. Sunang ni matali timi upingit tamne ole pingit amagoti timi hangimma ihitri hano ajungin ni de alo nalli go suttore ni ka go suttore ihitri langit to tabbao ni kinni anak begilu go kishan il jaga hamad ta ko te taunangin ni to hinokwar kanai ta ko te tau batunga Aula jawalur tu lumi ngik jawalur tu hujan nama yang kau nak tikabinga, tapi nang uatak si nama yang mau lu hat cerita.
1: Eh, kau yang nama tu saksi okey nak bin?
0: Eh, okey baik.
1: Eh, dia makarau. Mana tan nak kau raga otigi jabu inui suri oye tu kangin, tapi kuaman nama kayu sugaruam mata. Mana kata kurung itu suli juga ya orang kata tu ni orang itu ini suli juga ya tu kangin waktu yang om ni sih kadunat tak kalau tinago tak kau kadla o kada kau tinggi jaga dua bot liu ni tapi tunggu sugi
2: tunggu sepong ila perlu selalu mega malu ubah bot katang bot tinggi tinggi Six mula wata atau semeng ane kasuta ang main naulutit ila kano tako nuka kasi te maulutit tadli mai ang main atau si angup iman na ito me tusha ga yula wama atau si tana ane gigatigot kuwatine ang nakulung mata itabidugit pitya lugit sangi nuksaw mata taman na tusha ga yula wako taina ane wo perosati logo o khau jao simalau to o khau jok tau simalau tau bangani da tu sayanga perosan ng mene itago suya kham no me ang nana ko rung ne tama ko ngang na kulung ne taima le a nule ya khalok sume tu salok sima wakko tu salok sima ko wakko ila khau yiman logo tanna nule ane imanna aktulau simang ita nga ninga regalal logo su pitya kam pitya ng logo tamanna tawang ato sa yato kare lauk at talauk taka ang ayok sa pangawalok tanga tanya tugligid logo tamakwa ang uti kuloy ang uti ala kuloy at atagilauk tabo nila tama itagoy sa kuy ang nakulay pitya katak logo to sa katalaw toka ta taman na ama to sa alaw si mama yaka makuain na unik sa uyuy takugot tigup tigup may ato siya nagalam may upad logo ikayogayak logo tigup may aguti logo taman na to sa walaw si magil logo amalo ang ayogay at tinik kiyo makuyaw atalau semang itu gotai mata rosane kuri bunga kiu mak kano gulu ya ano ukal labi gulu gotan na uban ne angai yuksi tai man nai leo kuya walau meme negara amale tai na atata gila utabu tamak kunenga nuta ane esimatau titi neuya lau memat angil liga angane go kapi anak sisiyo ng alam mata isumak sa wakit itaw yun tayo man na may kituningin ni sa alak sa titay liluwi isumata umimata

0: man natu sa si Maya Tukarin Lugo am tamak ko nerjuti pitya ko yaw til Lugo sunakin me upat iliyak sa wakil Lugo tamak ko at tao tayo man na iliyo ko yaw si mga ito aloy guti upingu kasi mamaga sunalimatya sila to iluane manapiya kailuk Lugo sukuta kailuk tamak ko api ko yaw si mga ito tusak susah si Maya but amisu matai la ila iman ano nukarai cilu talo katang nuti di cilu ta picia uta koya uta time susah nak pala umat hati ni lu ni nukarai cengin ni inuk titu bukakun nala umit tu ating ini uka kata kuyau laung ini kata ina upa ating uka keluai mana pe kuyau laung ini kata ating itu saya kata lauk sema mimi jabur tamak kuah tama tamana uka ila kuti mutau ika yuk tau sema nebo tamana tau banga kala halu pimma naik tu kalau aku uka uka gumayunga uwak seok suta tamani nunatin ni uwak seo sa ujuak suta tawane tagayome ku koglok to kainu wane tawane kadlagolok skidu ila nutakagay ni ila kalaw gama kaditaw luta tayna kie guloa skidu ma ela iksiba katta kala chunga ka jawab to gulung me abung ai sima la ma skido ngane iksiba la me ga ma kai ko irne hamata kamalu ga no suge axune pen ne to gulu mata ma iksiba to nano tai ma skido ki na ki wi yo alu la oxe ila khau yin eta gale tai na ko lo ikayo ga su to ba ne ma ilu ne tai na go ki na katakto tabung ad lo ga no kano alulit sa batao wana ito guskido kang iba skido pa kang ito asitin na kamutibuta na luskido king akibiyo alam at kano alulit ila tako akulo kao tiyak ka ila kasi ng ilo si namutoy na siwanagun nagtunga tako kutiyo kayo katak si mayaruya nga hagdok sa kibiyo alam at tapani kalerdo si manluta isyo kalim me ako na grupin na sulok taka kaila kami pirta ko loma takulo Jesus si mukha kami na nipit ko ng ito isyo mako Jesus si nakangataw tungin ako laga masatok talo gila ako sa mami ako oh guti ikay yung nga lalunga tanahang do sila kaya grupin na sulok sugo kaya na ang uting tatsima kakatigiyata ang maksidlo ni Magone ikutang mo agluang ma sa nityang ako. Ako niluang ito pigasusuta tatsima na kikulong ni. Skidu kikulong ni. Hingin kadyuta kulong ni. Tain na kikulong at skidu tabung ang hagdok sa kano nimityak su ni yuwinyo ni amugak ko ta taba guti ko yan na met tabba ni patak tulog tunga si kukanga ni. Tana lo. Ako tiga. Ila huwiat tak tualo luta. Wa guta ko yaga yalo ba. Kaya na kung luto sa akaw yaga ilaksaw mi sakibiyo yuwi na tusadlo akaw ako. Muna ko na may lo ni. Uka ko mabunga guti utaw tupati ko ipigi bati ko nandigi bati ko. Kung lukat siya rati tayo makai kuya na may
1: e koya nami liuni tabauti
0: e tabausi e taima
1: shaddung ne tabaubun man nau ka le yo kasimang imman tu shogan na ken na ro mita

tunga sutiapu si ukaarak titi diluta tabani ukaarak titi ni katama ututuin na tama tabu na tausun niku tama na asidjituin na kaya karami siwunitin ni naruna kun ni rami yung asidjituin na pagkata tabani kano orawam mga ta CBC na raw takapingatigo at siging ito mi akisok pamata tamakwa akiswi yuyu akisok akigyari yari akakari kami akigyari pamata taan na taba akigyari akatuin na rami yu naroon ako nilari po aturang miruni kisya ni mana inyui suri yuri ito kangin ni unika ito kangin ni doon ni tamakwa ukaragaktitini taman na kayo si tikatibu udlumi tabuna ami sumata suri yuri yuri to kay inunno ilang udlumi kayo si gunyan mata tusama gunyan mata makunna so yuri so kusilu tamakwa inno na so garoto ilang tusama katta gunyan mata Udumi urutu inus riyapu anjiri yun namago kaduna piusing ini piusukam nasori rata tamakwa tema kisiani widluni kingumu ingikangin natta sivumu ingikagata silatualima sivumu ingikamma tema to kayusin naluta asuroin naluta pinas

0: Tana tau kare si mayo ili sabi kikatan jomi tunga suwit.
1: Ila nalau di koga titi yuk loga siasi kuya nanta papo. Amma otiao enok tau walau si mami gata kisumni oma yuk kolongi makuninga nagigata tini lo kanun ito agay pata aniang ito agay pata tukukay kuyi tuwin na katalaw si mangi mata angay yung karo na kalwabot piminikulo tuwin na walang may mata tayo may kumami gata niliang ilwa lalato talo katanga nukaring ilwa lalato talo katanga ila tayo malay nukitaw ba yung gata. Toko ay doon na katakoyaw na ta tamakuni nga timiya nilaw ni imam miyuta ni nuna miyuta ni kanyuin ito agay pata. Toko ay doon na kuyaw ba yung inata. Nungu kumami matago ay may luta wala si mami gata. Itako tao kajunga ka ingotaka. Ukaw ila suku siu tilugitau aliane ma kisumi millo patuni timmiani suku siu luni piloatto aliane payumma.

0: Ukau ia bayu kata, tukuai kini nak kata kau yau nata, tukuti kata nak kata kau yau loti makua kupanua, tama kuang ugalu si jagaat, nak kau yau bayu mata, ilai langata kata kau yau bayu mata nak luti u, tukuti kini nak kata kau yau balau simang nata, mana iki yunu takulugi mimago. Aina tering luar ipakatakai ila ikulong taman na ukaw sa iyo makatamig ako ama ila kulog ka tusay ukuloy ila rin itakalawa kulong nuna po umiyaw taong ito kalawa nalato tapaw takulog ibaka kuyang dami itami ama anana kuloy tapaw kakangatawapimit.
1: Ikolo, stem kalau,
0: bye.
1: Ei, stem kalau, kau yang nami. Tiga tahun mil terbaut, Juli Ivadu, atwa mil kahres mil tunggu suwi.
0: Tunggu, tunggu sepul, kau yang nami. Susah nak tiang macam dekwa. Ukalak tu ini kau yang maya tukang ini. Enak muncul nak tumbagai mata. Inura nada sa katita ko yan nami tusak tukaw gabi nga narotik ko matago ini kaw yung mayato kanini ya iglurik mi piguro gama teko ilagit siya nga ino katigit siya nga. Jukisi berdiri laksa mabaka. Pilih kecitaan supak semua kisah dengan kami an dengan kami tamak kuninga. Amma kau yiluku atataga. Anguna suka kami teko ayam maksoyu. Anguna suka kami tu nake faktinya supajong magi inna maksoyu. Ang ayuta kong ilo, tamakwa ilo ko. Nakinakaitib o lalong magi. Ikalok ko ni, tuktuk ko ni luna. Aso ila, tukisilok po nga ikayok tingin nang mi. At ataga, ikayok atang nang mi. Ang unasakami ni. Naksugum nakto ni ano ga kaktito bakso ni ano naga ayurong ma tawto tengito ayurong ma ano naga kau yamatjaklo ni tukisatjaklo tawto tengit ng minuto at ano ayurote kilang mago tan ma pero palyalo nga tukisidjuti kilang ako pinayukatang niya. Sukusulot at tukisititaw na sukatang ng ilagitang ng mut ikayok tigil na. Tukisikoktong ng itukisane watekong ng ma. Ay na hingi teman na sinabon ng ama ilisay katalaw ma. Sukusang ni tamani alawami. Sukay maguri. Inap tito ako nang ito tugaluan. Kalo na kayak bigil lugi. Tuki si tinasupang loong mayak ka. Ino ikaw yung mayatukang ini. Dako, ino ikaw yung mayatukang ino na government ko ni sakka titaw sumarang mata. Tito kak sumarang sati. Kanok doon na ino katigitang na. Ikayok tigin na teko at itawak si maurang mata. Tukimok si matiak to ari. Inu sitin nyo, inu luta ukaw sitigo. Ato takatea karang mata. Pero palya ti luta tukis umatitaw tiya hun na tuha kaangata. Ayaw nang ipalakat tarawto ko. ayoksaktori varasta. Kino ya mulle. Kasi ni angon na nakikakita varawagata inoksiyo tini. Tema na nunari ikayokti parokto tina kikogurung ito ina iglubigang mga karok takaroma. Ikram jo sanene de kwa kisumen na inigilakta de silatane surosoktigo katetito ila tiliya wala gamalita inigo inutokay ko tao na nigo tayo mapilagayo upaglaka o niglaka pilagat katawala nga ilinak tito na suprokto ko ilinak na kunyaka nga Ukiuri mahagaru ilinjaksuta kallunua ja reaksa. Näissä olisi rinna, nunangua rinna, ulluja rinna. Mä kuninga kore jaro ilinjaksi touvarauhatta, titsi rakeaksi touvaksuta. Ilisäji bultu kallunua ngukaro okappaksuni. Ati, iman. Write proper English, but don't forget your inuktitut. Iman neli uruk paroma. Pikkugi parok takat. Ilisai ya katyak sunyeng. Ano nga, nuna rili makisya ni tabwa. Ikayuktigi ka ngatya kisya ni Tukisi umakoy ilaktakari, ingis gati ako ng ama ayong naktuwaro waksan. Kano, IQ principles, inikawi may ito kami. Siguyo rong manunabot mo, tayo na premier mo rong mapaukala. Inuili kisumi value kang mga ata. Teman na ko yun. Tuso mo lang. Noon nakakasi mo yun eh. Napakturing mo yun eh. Ikilid. Unalita ako. First Nations. Apirin na kami. Kisipinigli.
1: Koyan nami Julie. Julie man na. Namasigo jorong migata. Eh. Ukarakan nila pinasuwa ko si Uraktumi.
0: What's going to be the next subject?
1: Mana naruna karokto. Teisho mana kawai naksudami. Tema karaw.
0: Bayan nami tukisi nagaruak pungakay.
1: Eh, tukisi naktuti. Koyan nami.
0: Ibilu.
1: Eh, tema karaw. Lukatiyarin. Koyan nami yung karakat. Kena si tabuna tawson niyo ukala ka titininga digo tunga si tiyak bapusi kisa yan eh ikaw makatara si CBC naraw tikabing at digo tema ulo tuin na aurangin ma auragi akamin ma marigangin ni mariluta marigakamu matabani nuna rin ni ataw sumi tusak soviyongin natta Nunadi amisu naram mata tema marigangi marigaya kapakatigo ino katibo isumagitya kagatibo amaro tamakwa tusakso niyaktu tusakso tiyaga kamata ino katiminno piyongili tere namme tabani tusakso titakatangin nata koyan nami ulo katyang na pusin

0: Manali, tanda lo kasi napalop kan so yak myok. Khila lo wak ne ni o mit san ut au le yaminik malo atok pa so mo yo me khila lo wak si o tunot unikati lo tu sa si yabut.
1: Unikara to apikan si bunga na hina ka so wak lo kun ni pero sat lo nga pio si walok to me khila lo wak ne ni o mit san ut khila lo ki ni so ito so ngom mataman na tahapan na kang suya si hining at kang yagak jo mitsa uki uki bik dahil ni uki bik yung nakakta hikikta hikikta kukta so nitinim mat nung nakayaw ni niyo tsangwa so tunang nyo kingulingin nyo lo amalo atungin na so ko so akin miya po hidalag wakaswak niyo mitsa ano utak kayo mitsa kalo so ngumat si hinong mitikip pala alak tido kihilalo kahit tamani may nyong nga ni galag yun ni milyo kidalo ke kala hatta si so ngumat akoting na manat siya to ang mat kidalo ke so galo taban na ilangan ni kidalo ka hatta ang ni sa lo so ngut so ni tao na ima ko ima lo to ang mat akoting kigaling tao no na kayo siya na tak ni sa lo so ngumat ako sakto walo nulik siya na kidalo ka so katatamani uke ang ulang malo ako sakto so ngumisot tay kunung at sa inyo kung satok dai chamane le pikho ya khala utte ne go khida lo gak ne ani umi chanu khida lo ke sia to ak mat dai ko ang utte utak khe to ne ballo pala ung mat na uli ga so aso ung gati i mak dai le che so ti alla mit le mo ho ya ung tu iso ko se i ma no dai ma kan e chari chi dai le che so ti sakko ta palo wala ung mat iti yumi chutlu reagami utakhewe teatro katao ga metavani iti jo alo chunlu te metu migami icho men atau chiko re ngi alo watchutlu nallikita gati huke re la nga yukisiani una takka tau ge xematlu khilu sippa takwa ilangi huke pala pakisiani huke re ga magnet lu annai loq palaung mitwalu tatchumani shogoshiutillunga atatchikoriaq ngisuittu usutik amashogaluar matakhillalugai turnili palo walaq tullanga khillalugai amashunu huqiqtavini pituqtuaq pasutillu tamani ulinni mitintinippat pilaqtaulanga yuna amashunni khimme khaut chataaga sorunnavili maaminnu o mayo gaso aga me anigolar me mata khila loka it ha je mana che mu penga to hal tak pat khila loka che palok tu ilangan ne khila loka che ne ta lo wat sunni no lor ne pat chu ta lo walok tu u ke angulak man nyu lor ne ang swit tu so ta u ke u ke me tak tu sinye la ga me u lo ke tu ga ta so ngum me mu tak khe ve ge ang unno atu yo la ngat chun lo teko alo khila lugai aulang inna tui kangi chen kalo agata ijiti nulo avut unitti si juvini uva lauktu nisu ittu usuti tei mangali maa ungitu kalo ag uke atamaar khila lugai nisu ittu utiki va lauktu avut piho jaiti kippali alang mata amutu inna lugi kisiani uli lau yun mata tei ma isinga bivinung meni tapau nga kangimut amutuin na lao yung at silatuin na tut at okat sa kunay tut imat sa angit tut peso yang mut at tutaw ni kumini ukiyo kumitat sa ni kini kitalaw kami nung ni matani pigaso ako tiki pala oktavut amaluan nito ko tiki patsugit ukiyo kumitat sa ni temito lak sa mayo alayanak to alokatak tupatto ka kami kidalo garneo tinulo aputta hotingi kibi matchalak magata itcha shuni tawna ni kangeraqtu kitigiya tuinngani illuvgaqtuleu nuwani tainna neruaqattasimmammigattigu itijutsiaraalutsuni tinchautarani nulorneav chepaulaalummi matainna ikkhasiaqtuusunlu sakkotausitiutsunluumma taikwa nulua takusegeang it aliaginak paakasimayakka taabunga nulua saniyanu tikisaktulak suni tau nunga khining musung na toa lo kata khakwa kito halak manga kikivi maso galo mata taikwa khila lo gai kivi so galo so ngomato ukiak kut kikivi matsal nikisiani ungi bihangi mat nuluak semalaga me ale anak toa lo kata khakwa kito hak mat nuluak semalok to le alo tilugo nuluani ikhaluk niutini takusaygea me ale anak aluak mat tilugo taikwa le khila lo gai nuluak semalak mga tatako sa ige ang itali ginagpagi hata si mayak ka. Kilalugak semang mata sukhoy sugi. Sukhoy sujo ka kami. Sige mabing nga otigit sugi. Sinato mabing ito yung nawasa mong ulat to. Manap ikitlipan liya niya ta tilugi pito ta hatgaya nga lilawak semang mat. Kateko nga luang nga ang kutok. Teko sukna atitsa jay loni oma jolaka jokjoa loni saputri magaya sisungu kami silakjoa oma jomin ni titili jau mau tekak sutlo saputri mani agne mini ikili balia si jokta hatu akpanar liang hilalo gato inna ungetui teko ni ngatai maisi makkoto hilalo gani nanuka say tamakwa uha jau kalasa wangumata ikili balene ngo gayo lego ti sapu mayo chol ti kisani ummat taikwa sapu mayo kata oge ngo palle ali lok semajo e chila titti ni kan suya chila ta ni ta ono nga kaba makone un chato nalle ani chea ke to hunna to lak mata go hela lo gai taikwa un ak tuta hal manga pia melo ni nyum ma melo ni uhum me ata so hani mayo ni taikwa taksa guloi la allau tita guloa taina mokuri la jau so taimetto halu akta halu lak mago khidalu wak nea hojau unnai lauk sama jukun takunnai nyato inna hatta le reanga lak so tango te nyokheo toa alu nita maane sa imak tami khidalu wak nea hojau unnai katta pipiu unnai matago taimetto mi aktutau reanga rote hali lauk sama jukusun auwa email lo atu ne khida lo ga un lek tu se shokhoi ta khaje nge ma hatta lo ga la ta met tu moti ke gat la la lak sun ne ta chamani pi mi tu ne nge nyu ho ho tu ja ba le lok tu gal la jo khat te ji gal no chi gak jo anu tu sa ma lak tu no khida lo ga ko pi tu gun ne ma ta ki ki jo jo to halok sema jo gal la ta ne pu ko khaje

0: cho cái người ta cả ta qua khi là lúc ấy như khi vô tay mà ngăn nhẹ lúc ô mà có thể toa lúc toa lúc cái chỗ cái lúc ốc xuống lúc ốc khô có thể toa cái chỗ cái ít có thể cái chỗ cái lúc biểu người tôi nè tao lúc thì lúc cái siêu thì cầm mà cho ba lô lọc xem mà thì bị là cái số lúc tiêu lúc tao nó nè thì nhốt cho mà khi là lúc tao mà này càng suy ra mình ai cho tôi ta hay lọc xem mà cho của tao mà này càng suy ra mình bila lekatta ui matchamagat tutai na piungitung khilalu ga piungitung tuhulanga jusi lagyak tu saga suaksuni anguti langan no kiwjo loksemajo kina anuktaga jok nunami kuti ichunai titanginnik piungitu nerai gunnaha la jau tu agami shani punni guma ichau tikiti tau loksemajo ayo tuai jutsuni kuti shana javaninginnik khilalu ga neu majo nik ichunai titanginnik piungi tua lo lo tau na la gun na ha ki na no te do jo te ki ki jo ki ka ja lo xe ma ma te te ko la ng na tu ne lo xe ma jo khik mi ni alla ne ri ka ha la ko ne ri ka ha la ko pa lo xo ta khik mi to hu mi ma i sa ma na la ng xo ta te ma ha jo sa te to ga lo xe ma jo Sumur lagi time elok tu banyak sama jut berkhidmat lagi pale lega mik khidmat ni lalu tu hoga cutik time tu saya dah lega mik jubahnya pun saya mik kapa main asal lalu tu kecoh kalau ni mau le nak lega suat cakap ni kesiannya ya so ngomi mat nunggu pale ni tu alu alu kau jemah jaga upeng ngah ni khila lo ga le shimen na lutche ta ba ne so gum mata inga ka ja kal lo gun na so tlo ni ulit ni ni ta mak kun ni ngam li ga to ha lak so tik ta kwa sa ni uti la ngam me so tik kang mi uti to ga mi nak chi ni nu na ga sing na pat so tik te me hat ta so wi shuma me la gel to ga mi a klo nu upen na ga ni tik ta kal la se bu Sho taban na khidala waksiyo maja galat tunun. Tay mangaw ngin miyo galwa. Tay may nangat sa hong. Ak kitaw yung magatlak toalo sa yung galwa. Piyak palay maja kataw sa hong at ukiak kuluang wak. Khidala wakasot tinig. Tay kwali misakat sa tagalapit titaw kung naso hong at upang nasaw tilugo. Nakutoy naso hong ngungin na miyo galwa. Nalang ito alo kaswa kaya milo. Tay may gusto na sa kalwa upit na kani khid niya lawak to so ngo yukot nire nasahal to akata misik akmilo ang nga tay may nangat sa ribo nakumay nay nakaswa magat siyo nilikalapit dito ako matamat sa mamitsano tsunay
1: at tsunay nakumay lukasi nukawiyo kivali alat tilugo na pijakay ko na silang kong kalwak tilugo Itati lok ne aku aeng utawina kang suyak me Raymond angak inolak besiu mat ulumi inolak besiu chea khoya wut anan che minul lotamang kutuami

0: saan ti haupa mo ilinga yuni ano ito lang mga atas ilavon.
1: Okay. Ako sila nari ko hawa isak tabi ningit ko tiyo agapi sa kanilak na yan ak tabi tak ko miksana no halun ni 20 miso ulimik ko ni halak to 15 sa nikalo sa kanilak tok tak ko miksana no halun ni 20 miso ulimik ko ni halak to 10 umeo yak sa kanilak na yan ak tabi yo wan ni man okay ni 20 miso ulimik 40 mo hata tumik ko ni 16 inutjak sa kanilak na yan ak tabi yo tak miksana no halun ni 20 miso ulimik ko ni 11 miti logo puber ni tok sa kanilak tilo no lak na yan ak tabi yo ko ni halu 7 akulibik sa kanilak tilo no lak na yan ak tabi yo ko ni 6 miti logo Ibu yuwik sa kanilaw tilunubo lang na yan yak tao mayut. Ano kalak to uwan ni mi tante misyong olimik uluto hawalak pat o kone halak lunilu 4. Sa luit sa kanilaw tilunubo lang na yan yak tao mayut. At wak ni mi ano yak halo di tante misyong olimik ano kaya ngayon kasulak na yak tao yung lakot. Ano kagalamin luni uwan ni mi tante misyong olimik 40 mo katatumik uluto hawalak pat o kone ngalo 8 miti lagom. Kang suya malurak lay milo sa kanya o tilo nubo lang na niya ito mayut ni kyo miksana no yung halwi 20 miso ulimi 40 mo katatumik o kuning a 6 mit tilago huwag tak nubo lang na niya ito mayut ni kyo miksana no kyo di 20 miso ulimi 40 mo katatumik kuning halo tigo 2 kang suya malo sa kanya lang na niya ito mayut at wag nilak toan no kanya 20 miso ulimi halo ni kuning halak tigo 5 aw palok sa kanilak na yan ayak tao mo yuk at wak na may ano kayo di 20 miso ulimik o kone ako 6 milak na yan ayak tao yuk tas yu yak unok sa kanilo tilunubo lang na yan ayak tao mo yuk at wak nilak to ano kayo nga 20 miso ulimik halunik o kone ako 6 mil tilugo tamahalo ko tramik sila tiyako bilalak na yak tao mo yuk ulakot ano kaldanik kimi 20 miso ulimik ulut halakpan kone halak na yak tao yuk 14 kang sa jamil unubo lang na yan yak tao mayut sa alakilak pala yan nulo to halak pat o kuni halak to 16 labador mil unain kaupat sa kanilo til unubo lang na yan yak tao nubo ti pala yalo ti ulo to halak pat so ko yulitin na so ko yulit takatalak to ulo to halak pat ni kyo mik sana ano yung halo tigo 20 miso ulimik 40 muti kyo takatatumik ano kaya nga kasulak na yak tao ulo to halak pat Okuni Haluti 15. Poswell Milo Mako and Milo Hopat, Sahinil Tilunubo Lagnane Actomut, Ulu to Halopa Nubutu Palea Lagnane Acto, so you looked at in the Hamilo Tilogo, Okuni Halo 14 Mittilogum. Taquarica Sender could house at Tavini Tamani, Nunami, Amalo Towni, Labadormi. Amalo Mahailanga to Ochitakani Pinasa or Sunuani. Namungalang ang mga tsukagik si Matsaya hata ko si Piyo yung kayak doon. Ang malutamak ko yung makauti yung kayak doon.
0: Isumagilugit.
1: Isumagilugit. Tiyalawilu. Makuha. Umiyak to lang ato ako si Punta ko doon. Dahil mga doon na kayak may walo. Ano yung ali?
0: 1986 ang utilaw June 6 mi. Pinas ti tawa yawlok sa mga CBC. Kuni 40 ni akaw ni pinasulagibong.
2: If it happened today, find out today. That's the power of having the news in your hand. Get late-breaking news from reporters across the country, straight to your mobile device. Customize your experience with news from your region and what matters to you. Whether it's big headlines, detailed articles, live events, or on-demand video,

Ila si wala pa mi sila kanwin na siya o mga ata tamani ki walang mit ang bene piya kalung a unno kalang na tigok ni geloni 20 una yung niya tamani 4 miloni akago sa kanila kata o matigok ni geloti 30 mit 50 mo tika kata lunim una yung niya tamani 7 migo matani kanta namin na matiki a jamin unno alla lauro tiksiani go unno a unno ilak palya na ang nakta yut Nigeloti 20, ano ikliya yatunim. Una yung niyatamani 2 milunim. Akago sikanila katawa maktugok. Nigeloti 30 mit. Una yung niyatamani 8 milu maktunim. Igluli ka anjung mili unnuk. Alla laulo niksenigo no ilakpalea nakti unnuk. Nigeloti 20, una yung niyatamani 4 milunim. Akago sikanila katawa maktugok. Nigelonit 40 min 60 multikarat talonim. Una yung niya tamani 12 migu maatunim. Kamanit toalit unnuk. Nuiya naktu gok makulik palle alunim. Nigelonit 20. Ano ikliya yatunim. Una yung niya tamani 9 milunim. Akagu makugu maatu gok. Oang nero maatunit 40 min 60 multikarat talonim. Una yung niya tamani 11 migu maatunim. Salang milyon nuk nuya naktugok ni geloni 20 ano ikliya yatunim. Una yung niya tamani 2 milunim. Akago sikanila katao maktugok ni geloni 20 mit. Una yung niya tamani 8 migo matunitikani salang min. Nao yaani liyon nuk nuya naktugok makutuwi na relik ni geloni 20. Una yung niya tamani 3 milunim. Akago makugo maktugok ni geloni 20 mit. Ksenigo ublukut saki gumatuni oang nileluni 30 mit nuni yung niatamani 6 mi gumatuni. Tagwatako sila temin na yun na sige yaw ila tamani kivalang mit unnuk ama akagoo.

0: tu sai, si là tu sai que c'est maintenant à quatre en anglais. Manalité ma tam ne tu servir, ne aptiguila. Monica ugyuk, te mo, kamatilugo. Open arse ou ratamatela, iglorala, minnik, taxemo si vis ne pleu. Sama akos, relati la osama magut sa ne aptigo.
1: Te ko, rohiri karli, isoar ne sorpo. Te ko, kain sinomi uto kala o kemayut. Tamako miranat kulokit, kaniyat kulokit. Tamako kalalat kuteko lokit. Tapso masisilian na ilagiyangi. Amma teko kapuk kulokit. Tamako ilagiyangi tamani hibul lakmi aknak joku usak ku tamani lokilokhi makmata. Nalunang ipman. Taipko tamani tiklugit angungit at kakangaksan ng maiklokolak tiklugit ilangi iklokalak maikluting. Tamang nga laki magapta kamanit siya ang maikakluta. Ima, tikit na pta tamang nga taon nga iklokta akalo ko luta katumahangan nun. Taon nga kuha hamiya mo, tariw miya mo, mating miho na. Ima, ayaw nga laki. Mito mat. Ay jauh tak pun hilang kemukik, aliyah ayah tiga kemukik sul. Pamati orang itu, tak sekarang itu, nak orang itu. Kemukik kau nak timuk buh, tahu ngah itu ber. Hilang kalau mu itu tahu, ini kepen aku nih.
2: Allah
1: nak aku nih, nak mak.
2: May tapa nutaka kakpe
1: nutaka kaktu nga tagwa ama kaktu nga may uliros Luisa awlak himalaw yaman winipig me tama pihimang ilaw ako tama jaw matatamak ko tama ni hirlo akalong mo ilo katya kong ito mo itaktitaw ma may luni humalaw humagama. Wat yang nak nak di luar ko, kau tu dah lihat juga. Abang aku kayak tu hangan tu kau buat tanu iklu tanya iklu dia kau kat. Mai.
2: Aula tahu macam
1: ni. Aula tahu macam tu dia tak kaji tu macam tu kalat itu. Ia kan apa sih nama? Berkatiga angin nak sendir angin lepas. Iklulio ka lang sin tamaw na kaya kitig yun yalak to kaninga gun. Aman iklo ka lang po gun. Ay hila apo. Tigo ka kasabiluti ang ito gun gun. Magkukto itak palit mata ilitak na ikon eh. Ilangi kayo lang ito ako sun. Ilangi.
2: Inuga nun.
1: Inuga nun eh. Taim na ila. Taim ma. Pagluwabi ka. Tulio nuli ang haplo na ang huwila, wala ka mo na huwila mo na kayo kailo.
2: Pinlo abi.
1: Pinlo abi. Tayo may tulok po. Kasi na, katigahan na yuwalit matakana ni Uyakaktari. Napayuwalitin na. Naptakibi yulo, tayo maulo yo. Atiyat na awla tayo miyak to dito inumi alokota sa mga hat nakot. Ang makakmawinak mo, nuti tayo ulipigap ta, tayo na ni itlok akwilot ta makadigil sa pulo ni ulo. Kakmamiyak. Kakmamiyak milok sumak. Hikop ta kayo tayo ko. Hikop ta na hikop ta kaya nga taan ta kayo lo. Uyak ka namin dapik sigak to da kuksawak. Ulo kaya na mga tayo humablet. Iho bablagit juga. Ihimul takun ngamul. Dia na itu inulau yoram dia na. Ihimiak sunga ilrahumiak sunga. Kan ngumma miak sunga. Maka kamlu na yu mata tikihaku. Aja dan gabila inulau yoram ila. Aujat tu akhir nak mikma amma tapi ku elu berkah ku ni aktor nak mau tu perku ya lip ya tu pintu aku bukan lah tapi ku
2: mai
1: ilah tu perku mati luta tu perku mani luta Luisa tiki nami oh kau nak keluar
2: قبلنانين نجوامن
1: قبلناني قايوغم هوك كوينك كلو اني دلنيل كلو غمر لهيني لغنايو بيتو
2: تو بيرميتام
1: تو بيرميتام
2: قبلني اوكيونا ولقيما قوبا
1: اول دقتين لو موكيتمان هاويني بين مهول

0: Mana pi belen ngor alger na telat saixet utrear na tok tamani khatiyap silawanga Robert Khavito what's out tao
1: ulukut si bisi ukana tamai pi belen ngong hausan nu nabut nu tamai gaba makunut alla bihalalatut namai nasuna mo 2027 me si bulat ti jan me nalune silaw to jagan ne namut nu nalagne muluta ko kamaji ge jawla tu gaba mato kunu tuni jaw junik si bulat ti jan me nalune silaw to dabane pinaso ko sumai male gale be me o hartuni ta ko nu namut u jagan ne namut pimmare matago man mai main ohare kanila to tai mata man nakatu jo khatige chene mo sangelek te chige kan bijare kinne sa ok te taulu ni nuna bu miunut ujaran ne tulu.

0: Nulo.
1: Tamananang mina kongna, nuna lereniup, nuna minga kemayut. Piva lakoti kemikanut, government toka kuninga nasuninang mina ilad. Piyun nang need, nuna mo government kunginut, tawang nasuti, tamanangi yupman. He would do to him a sunny.
0: Takoja and near to Leregi, nuna Leregi, Lu Takoa, Latidio lak to it, government nunang in Nick, Himalagan and Mullo. Amaluta, Ujaganemo, Uso, Uso, Taxion, Mogasli, Taxion, Mullo. Inuit housing in Nick Taigo Silutit, Taco, Nutani, houses out of Milanutani, Sakil out to it, Tukileo Tauzunik, Atehatu, a sweet lack, Minister of House Laganamo Brian Kuno, Ohalauto, Taimago, 9,000 Casachia Taigo seed, Titeraxi Majuit.
2: Language is the heart of who we are.
0: O house lagani kenako nitini nalona sisimaman amalutau tama dana aswila katoktau ne alatilugo ilinia tichijine to sajine gaba makunu khana jakti ilinia akti amalununa linnun tako angila ilagertau ngunna hatani atwa khigertau lutilugo Amalutau, Pima, Rio, Napango, Natutana, Atorasuarang, Pizarekit Tuluni. Ilangit, Pivalejul Regine, Maligal Regio, Halau, Tuta, Taimatana, Kinamangana, Luneto, Gahanging, Ekatuibiko, Ohahatigigo, Taula, Tehaloni, Tabani Pinasuaros of me, Adjungito. Taima pidjutigilugo ekhatuidi persilaumat naluna exigunna tichilatuni pasijau simaju patingani innaulaktilugo pasijatzeleng utjutigilau tanganing kisenitau taako naluna exigunnang imijuit pasijatzeleng utjutigilau simajangan nik ukeukittu tilugo taima naluna eximagemat ukeukittu pegajanne mamaligaqduangani naluna ektauge hangittui atingin Justin Safanye, dan Maligalagi, Pivale, Julagi, Nohalauto, Taimago, Tako, Inna, Amalo, Inna, Lutilugo, Malo, Okutilugo, Passija, Dutigi, Adjigi, Jang, Tu, House, Hotatilugin.
3: Because of the link between
0: Tako, Maku, Tilugi, Kisian, Taima, Tako, Kinakuliman, House, Majauge, Hamma, Tukusija, Kunalunilo. Pasijau juti kisangi inna lektilugo kisani ismalu gea hammi juit uki uki tu tilugo nalu nektau gea hajang itu pasijat sajale yang juti kila uksi majang itu ma aji unge juti kisanga ya kartu ibi kulat pasi bisi ku nalu neksi ku nah telah tuit atinganik inna lektilugo pasijat sajale yang juti kila uktinginya. Tako tau sana na mukana talima mi katin ni halau matatuan tau mi pinaswa ko siyo lauk tu mi pijun na nang minitakot siyo ti chilutik Brandon Vilnu tanaw la TG Skills Canada nunabun o halau tu tamakwago uwikkait pijun na ksibalege hamata ilin niya lutik pijun tau luni tamakwa ilu leuti uwa dalaga di ilu halu na aning ato ina hatang niya kun niya madam.
3: It helps build confidence.
0: Pijun nak sini mutu kanga duit amalutau kata ko hausi maluang itangin ni kisani ilipal lagi kuti kijun nak tangin nut amalupikun nak si balle lagi luting tay malu kata ko sana hatam niujuk nuna bumi amigak tulagi mata sana jini lang vernu ohare kanila utu kata nilu limi atok tawujuk penaswar sini makunik. Amalutau sule Skills Canada nunavut kanai dakti cilah tu ya kagulin ni 15-25 mutikil lugu ilagi jauh tu tau lutik sana namu ilin ni aklutik tapi malu kanai dakti kakak telah tu inu nalin ni tu ni sana sini Charles Ingout amalu Wazi Abdul Raham tak kuasa lah kalau tu ilaili saka jauh nak kalau tu nunavumi adjilia Mini kajangin nun.
4: Kaya nami kaisa tu sa ayak sa duta tu tamaga sa nang mit tema 340 mawapat ilagi lao tawo tu sakso gyang naman ublumila talima o tilugo June 5 tamani la ka sa nang mit takwat Laura Goche Memorial Volleyball Tournament mata unuk takoran nilau takwa kritik tut tau tu gak tau narop sit tau tu gak tau mak pusit unuk amma akayu matau sana telimin takwat takoran nang nak tut volleyball tit kritik tut tamamin ksenis sila lagi lau kalung ay la ilagi lau tawung mo ay ang naapta kitang miyuni kanwi na siya o mga ta kugadjang migo kunnuk kan nilaw lo ni ksenigo makulak pali ay naaktut pingang nilaw ni 20 una yung niya tamani 1 mil lunim akago nuwi ko makti go kan nito yung nagelik pingang nilaw ni 20 mil una yung niya tamani 1 mil ko makti ni Dalam dua million nukan negon yang pelajaran anak tahu yut pingan eloni 20 nigla sunat mani 2 million ni, akaiku sekarang lekat tahu mak tu gok, orang negon mak tu ni 20 min nigla sunat mani 1 million mak tu ni, ok sok tolit unuk, makugluni beluni kan negon yang pelajaran anak tahu yut orang eloni 20 nigla sunat mani 3 million ni. Akaigo sekene le gata o maktu go o ang ne romaso ni 20 mit ni lasuna tmani 1 mi go maktu ni ya kaluk tu chalit unnuk nu ya ne aktu go kan ni tu na realik unnuk ubaluni unnao pingang ne loni 30 ni lasuna tmani 5 mi lonim akaigo sekene le gata o maktu go o ang ne romaso ni 20 mit nu ni yung ya tmani 1 mi go maktu ni Kolok tolin unuk nuye nak tu go kan ni tu nak realit kanang neloni 20 nigla suna tamani 2 million ni akaigo nuye go mak tu go kan ni tu nak realit kanang ne go mak suni 30 mit uni nya tamani 3 million go mak suni tegwa ta ko selatemin ne na siyawila tekene kacang ni unuk ama akaigo

0: Jo, ikke lukker de lavende nødt. Ukiuluk tar, uvangali uktu tigilunga ukiuluk tar, 1957, tamani, October, me kalang nung taikun klay wataling maapta, iglang maama. 1958, agas me, sila nunamutu. Tuti yareuli halaqpunga agas de uglua qawi manglaqku kiyani taan ukiumna hauta ammalu taqqia hilamu alitayna laqpunga 1957 mit 1958 mot agas man hunawba bihoq haqtao yugut Imanna iglar me qattaalaqta pihok saktaw yugut pihuluk diluk taw yugut ayoonneqit piqaayartaw yugut takwang iglor yuar manigama nunnamut tigama ani muittitaalaqqu nangiaqnaammat pihulu hela ila ini qortiyumi hela mo hartuni igala ko taku kalo harlun iinnakkut imanna ablorearnermik hela nerutuyo nerutut tiamiartu ini qortuyo ablorearnuni naliangnumia kayu hinnartu innangangunnat tiamialorneqqoormat Tekani puvaklu wigmiela orsuni. Tema takkaluk taakaya. Aneek pala orsunga. Ila uomniina naa uktu tiigama tamakkuat tema pihima yut traoimat jami angmatat. Taakkunni kilai vuotalikkunni nainakkunni tapaakkunni. Aagasmi nungulangmat. Tanan ublok hiuti na hau tei nam bangit nungulak mata ukau jauh kala mga yago ayu malagam kala mga ya ayu malagam kina mga ukakti ukaklu tu sila tu sa ay kaklu kubya hut siyami ang malas ngalo ay huang na yung maklu lilo Nekiralait, mamaktut, uirin na kiblo tiglo. Kablo nalo, tamagkwa na yung nga kalait, ilakiat yang na kiblo tig. Alayo ang naonerlo tig, takong naonerlo tig, pimmaklo tig, unga nakiyo tig. At wala, September, ngungmat, September lang man. Nakakotiriya kung mo akago ungatago laban mo akpat ublakot ay kugyali ako malakbo. Kito galwakto kya tayo at-atke buwag akimagapki. Ako joblutam. Akago ungatago ublakot laban mo akpat Kugluwa mo ako malakpug mo. Ay, hining na ayong nakuni. Kubiyang nakuni. Ilaka, takuyo malakip. Kubiyang na tiyemi alakotok, ukaw joglo ni. Kubiyang na yung mata ukaw siti, tamakwa. Pihwakto ni ukawhi at kuwian na kayong mata. Nalaklugi pitiang naktutu. Ayaw ilam. Akawungatang umat. Ano ka buto. Kaita buto. Santay malulogi ulak po. Ano ka at piyuyuto. Kamplunak takot nito. they got down on our lauti load, inu cutie chair me along with Kamalo relate, Carlit, the Macquarie late, view you. Hila, you not go to Killa, they can a clay water lead Lordan, and it out. Not go to the young people, tap him with the other. I'm going to go to the house. 1958 Utilu. We are going to be able to do this. Black to how many hearts do I owe? I owe it. No, not go to talk at the doctor. The herring of the hammer. No, but think me your problem. I told him, Eli man, me tap. I
1: owe. Yeah, Penny Gris over the golden man. Tamna Monday me to Saksokan Rero Marto. Arbeam yw tolog sy'n mayo, ti mwyti dalyrydog i lawn nhw gatsang na arbwysi. Penig fi sawdod ag fawr leil am man, gwein am eilach bwgwt ap gwaed, saig sa gwr gawiwyd am ma CBC ni blyriwyd. Dyma ni ag adig gawiwb sy'n lawr nga, Robert Gavidog. Mandi mi tawd saig ar o maw sy'n saig sa gwn.